dia so fra wa we pa to ba ma ba wa nim sa bram bram bram mo ye ten ah ne pa na pa o me that's why bravo ha a bravo no sa wa de mia and I say me no bia me

0: brudini na suo. Wana sura mafanyi na kutuwa. Ah, nesu makutu. Makutu, makutu, makutu wa razi. Yay.
1: One minute, one minute.

na ni monyam so na ni monyam so ha me tumi we no ha wonyam so wonyam so da funyam so wo na ni monyam.